twese tumaze imistuza ya makuru tureba hirya no hino n'ubutana yazo menye ubugiye kuyumva bwa mbere amenya ko ministeri y'ubuzima yatangaje ko ibitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK bizimukira mu nyubako nsha imasaka ni nyubako tumaze imisi tunyura abanyura muri ibyo bice twese twari tubizi tubibona rero ni mu mpera za 2026 nibwo CHUK izimuka ikajara za masaka ariko wakwibaza ngo aho CHUK yakoreraga hazagike menya rero ko hari aho hazasigara hari service zingezi nka trauma center ndetse nibikoresho bimwe hanyuma byayo hagamijwe kwita ku ndembe zinashobora guturuka ku mpanuka amakuru nayo ngayo uyibikeho ubuyazi menya yuko mu mpera z'uyu mwaka wa 2026 ibitaro bya CHUK biteganyijwe ko bizimukira hariya imasaka 102.3 Kiss FM.

nitwa Antoinette Niyongira nje ndi gukurikirana na Anita wabyimbise ko ndafite imyuka n'ejo nizere ko ariko urebye match hagati aho ngaho rekanze duhite duhera aha ngaha.